Na sawai shai suba kiki kwala puipi na usa na pas go sawai suna nyu e go chang uspane kuna ente pa ja suba kiki puipa na usta na sawai ko tena nyu i go shak pa jamai handa puipi na usia na ente na nyu na sawai ko suba jamai i go shak pa jamai kwala puiwa na ubia na nyu e go cha o masa na upane kuna ente na nyu cha suba jamai kwala puipi na usta na ba tsu ko sawai tena nyu Ya suba kiki iku ishak pa puipi ya puiwau ya kiki ay suba shuena usta na nyu metabo ay suba bien me van kana nyu ya suba wala thing su ya suba jamon ye ay suba upi me van kana nyu na ko siente pa jamon ye ay su kiki iku ishak pa jamon ye handa ja puiwau na ubia tawo na sawesh pa ya suba ये येतो सुबा महिना उसी अपने गुनायो जासु जाहि मेथाओ हां दजा से केन सुबा जमय उगा ना वो हेजिया था नायो ना आदे बा जमय ये आदे यो एन को यो तुन शास खेउ ना वो हे गनायो जासु बा जमय हां दा बुई बे ना वो हे Ay so bajamoy pala wacha yue chun de nawe tha una ente na nyu jamoy uy ko wesh paja so ba un ko peu cha ki yet ko es pas chama so ba peu na wes pane ko nyu ya so ba jay me tha o ya se ko ba wala cha cha ka na wo nya fan na nyu ma su yo ki ge mango rap usko chu ba ja so ba un bu na nyu ay so bajamoy pala puy bi na wo na Pazu ko sawal ta nañu handa ko jamu sena un supone ya yet ko eso nañu sawal ko suba masu ya suba u ganamos kanañu ya me thau ya suba jamu handa ra pu ipi na u thau na ente nañu i ko ya suba un go ba wit na u es ku ya suba ya me thau ina spa i pane gu nañu ya suba golas khau na u pane gu ah nañu Adiu ya suba jamu handa ra Kuespa, puipi ye ya yet kuespa, naño luchko wespa upa gen naño, krasko wespa suba upa gen, ya pie yet su ganas men naño, kuespa ya moy ya suba kahio na wet hauna, tawai kote naño, y kueshak pa ya moy yue chun de na wena, tawai kote naño, teme tawa en yo tun chas, ke una wehe gan naño, yo ya suba ya moy handa puipi na wena, batu ko tawai kote naño. Junam tha handa ja yuwa chun de na wa na nyu masu yu cha pitach ko wa shpa jamu handa uns pane ma nyu jamu mina uns ya pane ko nyu wa shpa jamu handa ja wa cha yuwa kan ha wa na end na nyu ya me tha o ai suba ma nyu cha se ken de ba ku en pa jamu igual la paja ki gin che wa wa na nyu Ya yuwe te payamo ya isu pa kaji una unsun ka maiño yamo ya a isu pa handa ra wa una unsu bande maiño yamo ya witisa ya uhu yet pa witia pa gina nyo ya aka pienso aka psuno esu ya su payamo iguala un hawa ina nyo ya su chanyo kamen chunde ayuwa yu yamo iguala unspan maiño yamo ya iguala u ya nyon ya su pa Ya me tao Eka ba jamu ye y me pe Jamu y peste pa jamu y chachana un spana dio Ya es pa jamu y Ay su pa guala kahi una un sun kana ente na nyu Igo shak pa jamu y guala pu iwa una uje na nyu Ya su pa Ka kenyi guala su pa jamu y guala Ne wa uja nuichi na nyu Nasa wesh pa jamu y tseh nas ka kech Ya, witisa kuhu yet ba witu wan kanayo. Ya, suba chamoy witna umenka ya suba na akafte mayu chamoy ya tamwe tala dukanas pa chamoy memnas pa dukhya pandna pa ya suba witmane khiche wala nu hidadyo ya suba chamoy wala sus na usta jan jikte wesh mayu chamoy chamoy pues chamoy puin nayo azio ai suba chamoy Uy, wa una
ya suba maño wala un shachi ya suba chao yu na na pya me ta maño ya mo yi de yu me ba ge na ba yu e ku ku nya ku diu ya suba teng men kan chi ai suba wala ne wa wa diu kuash pa jamo yi wala ne wa pu chi na yu ya su yet ku su pa jamo yi handa ra mo se na us pa ne gu na yu i go shak pa jamo yi na ente pa ka hi na yu ya su pa jamo yi wala un skip na wa en kana ente na yu ya su ya me ta u ya casi ni pa euban ya su cuya un hipa wala euban eumeban ya es pasemos igual a un kibna buen canaño ahí su vayamos igual a puitas na buena ambas cosa vuelta dio y vos ya se nauta ahí su vayamos en yue chun de na buena año ahí su baguita sus ni hueva paja canaño ya es pasemos en un secha y vos ya que vayamos y puyua una buena canaente

Nat wala yue jun de na buena en de nañu ya so pa yi y we shak pa pui pi na buena en cu de nañu ya so pa yi wa jina us pa ne mi eso nañu balas kha uno pa ne cu ya so pa yi nañu ai so pa yi cu cha yue jun de na we ya so pa yi ai ta cu so pa yi si yu la we pa si yi cu cha yue kan hu ta wa ya su na ta na ba su cu sa wel de nañu chai me ta en yu nañu tun da nañu ai so pa yi en me su ka na wo ya ta na ya so pa yi han da ja Uitaj da o chamon yu gacha yu ka hatha na nyu ye meta bu chamon shu ki me bu u na wai na ba chu cha su ba chamon ye na mo nu sen te u ga nya chu o chun de ata chu ba ne ko she cha su ba han da ja tunt ka sen au ha zyu ta chu ba chamon yu la pen ha unsta na nyu cha su ba chamon ye ye meta o cha nu sku chu ya tku su ba Weshka kanna punta su pachamon yi na westa na nyu Weshira kutena wits wits su tehk na westa Ya su tachkwe pe mwesha Chunde ya yu yetkwe pa upa na nyu Ya su kachamon yi tachkwe pe ni pa wite na unsta ziu Ya su pachamon yi wala ne wau na unsta na nyu Ya metao ai su panau ta chamon yi puyu wau na westa na nyu Na amba tsukwe chamba yi jikte su yu Ya su pa yu wa yu Ute takwe pa kihna uwe gana yu Ochunde ya na nuskwe kihna kudyu yu yu wala Kihna uwe gana pa na uwe Nuskwe pa kihme nya kudyu Ya su pa jamwa yi Ay su yu ute wit su pa tupshanyu na uwe zazi yu Ya su pa yu wa pa jamwa yi wala kena uwe gana yu Butskwe rak ya su pa paan ha uwe zazi yu Ay su pa jamwa yi handa ra wala puitash na uwe na ente na yu Yo handa ra wala hawa la wala sena uspane kuna yu Jas pa siwa yi na ente pa kahiyo na uwe na batu kwa tawal tena yu Jas pa siwa yi wala unskib na uwe tau ma yu jamwa yi jichkwe pa pen ha uwe tau cha yu kufas na yu Ay su pa thakbu ka menkhan sha yu kwa yu su wala handa ra pen ha uwe tau na ma yu jamwa yi Jam pen ha uwe zmeda ziyo Ya tachkwe pa ga pa kime pa teba teba tuwin hawa unha unstaw na nyo Ya spas ma unskip na unska na nyo Ay supa jama yi wala wacha yue kan hawa na nyo Ya metawo cha pa ga pa na kwe kwe neho shite Jama yi kiup shi nmidu unka inshi Na sawe shpa jama yi wala pkak na unsu Ya gaziyo jama yi shi wala mhina unstaw Zam gwe ba pag na mpitu gwe ba te up shanui diapke na nyo pag na Wite yu pitu ba wala chundend na unsia tha na nyo Ya supa jama yi wite yu ma inyo Pitu wa su wala chundend shnui chi u shnui chi na nyo Ya supa jama yi Eu gwe ja teng na wane gna nyo Ya supa jama yi eu mbuchap ka shi eu wala ka shi Ya supa jama yi wala teng na unsu gna nyo Ya supa te ba tanji na unsta teng na ma unje Mhina u ya na sa wesh na nyo Chapa ga ichamo yi nduknet na nyo Pitu wes ba eu pekhan nu yu walgan kanji khamen na nyo Aizu ba jamo yi wala puitash na wuhena ente na nyo Adiu jas jamo yi wala yuwe chunde na wuhena ente na nyo Igwe shak ba jamo yi na ente puika hiu na wuhena Adiu yuwe yu jamo skam na wuhena ente na nyo Kwesh ba jamo yi na Ente pa jamo yi wala puitash na wuhena ba tuko tawal da ziyo Chasu pa jamo yi handa jamo se na wuhena kuna nyo Chasu pa jamo yi wala unskip na wuhena kwe Jai me tau tach pa na hitkwe pa wala Te te pe mwe ku diyo Chiwe kwe yo wala Uga na wuhena kse Chasu pa jamo yi mahji ip ku diyo Na tunte yi chasu pa hitkwe pa pamba na wuhena nyo Na seken uga nya ku diyo Wesh ki chasu pa jamo yi pehi aziyo Wesh pa jamo ina ente pa yuwe chunde na wena yun Nasis pa handa jamo sena uns pane kuna yun Jas pa jamo yi wala kahiu na wena ente na yun Wite susni pa Aisu pa yuha na yun Jas pa jamo yi Aisu pa chancha yi weshak pa jamo yi Aisu nmeh de pa kahna wena na yun Jiwa handa rau wala mwa sena unspane kuna nyu Nas pa chamo yi wala pu yubi na wahe namba tuko za walte na nyu Ay su wite susni pa pa gna nyu Jas pa chamo yi mwa secha ikwe shak pa pu yi kya na wahe nka na ente